Tutti mac bada no fila tempo. Mac bada ta no ma bea. Debina baba. Ha debina baba. Debina karu. Mano debina mabe. Ani debina tagi no la na ni. Mo ba yo go. Ya pe mo ro mo ba yo go. Mo mo su mo la. Ya pe no ro mo su mo la. Mo mo te le sho. Ya pe mo ro mo te le sho. Ge ya po wa. Ya pe no ro mo te ro da la. Mo mo bu to go. Ka chu be. Napin na yero kenda na yero kenda kanyiro beti na yero kenda kakwino beti tota yero kenda idiri nyiri na yero kenda nyabiri nyiri basa nane ane basa na napin moro mubayo wa ugololo doe bina mama ane ndi bina take nukanganga ndi bina nusipchunga bimak bada takwa mukatinga bimak bada takwa mukiyana nangu basa na Romo Bayo, Yapin Romo Bayo.